0: Ia ia, fie fie loto mafana ki toi tali tali lei ko to pegi mo tolu ho iki mo si o tau ka inga tonga ki ho mo poro kalama le ti o tonga ati laite wele o tonga ko o tomo tuanga fabe o tu fereni te mehi loto golo ati laite ki he fia fi flaite ko ni ko hono hong fulu o si ulai o I wafe uanoni
1: Ki he no mama ho ho ho mesu
0: Io te tau kei tuku ai pē mua ai whakawhetai mo e tuku lōlea ki a si hova whakataha mo e lea aku whai e he sāme whakawhetai ki a si hova aho ku lau mālie pē auana a ngālo ene ngahi mea ofa furipē whakawhetai ki a teia aku ne whai ho tau whakaukaua whakawhetai ki a si hova aku aoniu pē a whakalewelewa ki he whanonga aku tau whai koia ia aku ne taki mo whakamalumalu mo tauhi ki tau tolu wa umai ki he fiafko eni

0: Wa u sio sa ya fa no ka pe ko ko le ke hu fa nga tu i he nga i tala fa tapu ko pe fa au fa ki pe me he tau por kalamanga tala nga taha i a te au fa i ki tua ma o ka e ta ki o mou motu a fa i fatongea ki o mou reti o ke fa hako atu a si o mou por kalama
1: ki he e fi a fini.

始也先独立我，我要落发卡里斯蒂尼移动。我叙述卡来西也先独立我，我要落发卡里斯蒂尼移动。Portfolofora, Rapporinto, Uruaki, Vestol Mofulu, Matuaki Mui, Vestol Taha. Helk me hene af yo, ho mo tuun. Pea ya klaisi su, aia, kuo fokotu mehe o tua, koho tau poto anga, koho tau fakatonu hia. Mo fakama oni oni anga, pea moho tau huhui. Koia wiki wiki, kene wiki wiki, he eiki. Tap moe a fio a eo tua, o kulotu, no tau hiki a tonga. Tap moe potu, tok tapun, o kwhai a e lotu, moe whakawhea ngai, maani on. Tap moe hoi ke whonua, ka e uma e ka taki lotu, o kuna tokon, i heo wa lotu, o e pongpong ini. Tap moe ka muri, o kuna ihe whakataha angani, mo ki tau tolu. Kai uma a e konferenis kakato, moe kai nga lotu kotoa pe, tau lo nuku, i e whare lotu senturi, kai ata ke whai ai malanga. Wiki wiki, i e iki. E tala teu, nai fōtunga moanga whewe a tonga, i e kamataanga o e senturi tawau. Ko tonga a kaha ki imotsi i pe, o sen pasifiki, o whafuafua no toko lahi, ke toko tahmano ni mafe ki he ua mano. Koe ki pili o te pe a tonga. Nei kai ha maka kula koloa a tonga o hange koe koula, ke tayamoni, moe lolo. Ke maka tuu ngai ha tokanga ma kehe mai, ai ngai whonua lalahi o mamani. Kai whakafeta i he utua mafi mafi. Koe koloa ka ano kato a tonga i he mape ai o tua. Koe uhi koe mahu i ngā tonga ki he o tua, nai kounai he o tua, ai loto, oi kau ngā e whakamisinare, ke nau wholau mai ki he o tonga, mo e ongongo lerei ki o Sisu Kalaisi. Koe ongongo lerei, hono alohi a Sisu Kalaisi, koe aloto pētaha nai whakatupu. Nai kalu se whai ia, pea pekia, pea terio, pea toe tuu mei he pekia, ono ato. Koe uhi, koe whaianga hala, moe talangata aki he o tua. Nai fie mau he kakai o tonga, a sisu kalaisi ko nau whamo. Oku kei fie mau pe, o a mai ki hea hon. He e kakai o tonga, a sisu kalaisi ko nau whamo. I tā fitu hi o fitu, nai tuu tamai ai ki tonga ni kau misnare toko hongo fulu, mi he so saieti, o kau ngāi whamo misnare o lontoni. Nai kai ha toko taha e whakaurui ki he lotu whakaristiane. Nai i kai ke mateu teu whiunga ai kau ngai whakamisinare. Pea tuai e nau poto i he rea whakatonga. Ka nai kai pē nālo mo tukuange he o tua ato. Nai kei whakalotoa pē he o tua ai kau ngau e whakamisinare. Ke kei hoko hoko atu pē ai nau wholau mai ki tonga ke talaki. Ai ongongo lerei. Koe fuafua whakotu e apiako, e kau ngāi whamisinare, koe whakotu uia, e ongo tangata eik whaifekau, ko misasione Thomas, John Thomas, o misasione Asione, John Hutchinson, i hihifu, e tahavaru ano. Koe uhi ngā lahe, koe ola lerei, o ngāhi ngā aue, e kau misinare hihifu, koe pōto i ngā aue, moi maheni e tangata eiki whaifekau ko Misa Tana, Nathaniel Turner. E tū mai ki tongan Misa Tana ki tau tahavarua fitu. E mau e tau kei moi maheni koe ni a Misa Tana. I ene ngāo e ki mua, moi kau ngāuri o Nusila. E kamata lewa e Misa Tana honoa ko i tohi tapu ki he kāinga tonga. Pia mo whukotu e ngahi aku. Nei paptaiso e tamatui King Charles Tupo Uruaki, ke moe tahine kuini, sālo te lupe pau, e mahina ko ākosi, e tahavaru toltaha. Nei mkoi,
finangalo o tupo uruaki e tau tahawaru fitu nima, ke whakahua whae moto e whonua. Ko e otua, motonga, ko kutofia. Wiki wiki he iki, ko e ui, pea moe whiri. I he poto tai mahakurea, mo kirukirua e otua, na ne whiri ai a tonga ko e taha, o e ngahi, o nua vai vai tahe mamani, ko ono tofia. Ko e ofalahi ai otua, na e ui ai ki tau tolu, ko e whanau ai otua. Pea ko ki tau tolu ia, ko e whanau ai otua. Ko tau tala ia, mo tau uhinga. Ko e otua ia hono poto, na ne ui, mo whiri ai kakai o tonga. O kumangatu una, i o tua toka tahape, o i kaiko ki tau tō. Hange pē, ko hono whekau i atu he e ki toi tū a ene kau ako, ke na ua ki māman, o ngāhi a kakai ko toa pē, ko ene kau ako. O pehe, ono ui, mo whiri he o tua a tonga. O kune whekau i atu e kakai o tonga, ke na ua atu ki māman i o talaki, a e ongong lere i o sisu karaisi. Na i kai ke kumuni loto pe kakai tonga, a e nau mata i koroa, ko si isu kaisi, e nau fie maarie o ngatai. Na nau fola watu, i o nau ngahi pōpāo. Ki he moana bavare o talaki a e ongong lere o si isu kaisi, ke ngahi fonua kau ngā api. Na i kai ke nau teki, mo mana vahe, ke ave a e ongong lere ki ha moa, mo fisi, Solomone, ya mo paponi kin o na fonua i he Ocean Pacific ke i hoko hoko atu pe i he ahon ono ave he kakai tonga a e ongo leire o si su karaisi ki he ngahi tapa ke he keho mamani hane ko si aina intia mo e ngahi fonua o Afrika viki viki i he eiki ko e kakai o ne fili mo antofia o whakamahino mo whakatopanga mai a tangata whatsame. Mo nu i a a, ka koe pure ama. O ku otua ake si hova. Pe taimi o kumatu ngai he otua e whalala mo i mo ui. Pe mo hono tataki ha whanua. Pe a kui kai ngata pe i he maho ta whea e whanua ko ia e he koloa. Ka kapo aki he otua e whanua ko ia a ki ae nonga. Mo i merino. O ku haha. O tokana, mo whakamahu inga i he whanua ko ia, e whakamahu to tonu a e o tua. Ui kai ko e whakamatala e ni ki ha whanua ko hao hao. Ka koe tala noa ki ha kakai o ha whanua ko nau whakatomala, mo ta whoke o nau loto o kumgi he o tua. Ko e taimko ia na tala ngafua e kakai i sreri he o tua, pia mah kawhea e whanua i he koloa, mo nau i kuna i ho nau ngā whiri, pia nau nofu merino. Ko i taim pere uk nau tarangataa, mo whai anga hala i ke o tua, pia lome kina ki nau tolu, he tau, mo i whai ngataa. O pehe pe, mo tonga i he ahon. Ko i uhi ko tonga, ko i tofia o e o tua. O kui he o tua a tonga mo hono kakai, ke tau whafofonga i a e o tua ki māman. O kui ki tau tolu tonga, ko i kakai, o kumo ui o whakatatau ki he wholofola e o tua, pia tau whanonga i he hala kua tofa e o tua. O kui ki tau tolu tonga, koe kakai ki tau vahe vahe mo talaki atu ai ofa si su kalaisi ki o tau ngahi whamiri, ki o tau kai ngā. He mo e toko taha tonga ko toa pe. Ka kui kai whakatata pe, ki o tau ngahi kau a whanua. Ka kui ai kakai o tonga, ki tau alu atu, ke ngahi kakai i he tapa ke he kehe o mamani o talaki ai o ngolele i si sukalaisi. I he pōna e puke ai ho tau eiki ke taki ki e whamawanga. Na e wholofola si su ki hene kau ako ko e tūtu uni fo o o ko tuku atu ki o te kumoto. Ke mō fe ofa aki. Hange a ko e ku ofa i ki mōto. Ke pehe foki o mō fe ofa aki. Ko e mea koe e ilo ai e kakai ko toa pe. Ko e kau wako ki mō tōru a aku. Mō ka pau e iai ha mō fi o whaaki. Kona mō ni ko e mea pe ea taha. E ilo iai a tonga he ngahi whanua kau ngā api. Mō e ngahi whanua mā kani.
Koe whanua a tonga, o tuihono kakai, ki he eiko si sukalaisi. Koe tau whi ofa aki, hange koe ofa e tamai ki he alo, moe ofa a si sukalaisi, ki aki tau tolu, ke pehe e tau whi ofa aki. Ki hangai fufonga mai ae o tuā, o whakaivia ki tau tolu, ke whi ofa aki ae ngai siaswa karistiane, o maolunga hake, i he ngāhi ā vahe vahe, ko o whakotu he tangata, ki tau mai vahe vahe. Ko he lotu mo whaka āmuia apostolo ko Paula, ki he wafa tau eki, ko si sukaisi. Ke oua, nā tau whakawhawha ahi, ka ke tau whakamā opo opo ki tau tō. O loto taha, mo whakakaukau taha, ko e kulotu ia, mo e hufia e ngā siasio tonga e ahoni, ke tau whiri, mo whai tūtūni, ke tau taha, ia si sukaisi. Ko e taha, o tupu me he lau maari e maonioni. Ko si sukaisi, nei pekia i he kolosi, ke tau mohui ai. Ka kui kai ko nau tolu, nā nau whotu e ngā siasi. Ko si sukaisi, nei pekia i he kolosi, ke tau mohui ai. Kai kai ko e kau taki, e ngā siasi. Viki viki, i he iki. Ko tau poto anga, ko korinto, ko e kolo mui tau langa koloa ia, mo maho ina, i he whakatau, te whakatau aki, i kaisi. Ko e uhi ko e nau whakawhepaki ki loma, na e whakaauhai e korinto, i he tau taha te au whaono, ki mua ia kaisi, he kau loma. Na e tak whakamalohi e kakai, i he whakatau aki ko e kau pōpula. Ki re tau te au, i a langahaki he mpola ko suria sisa korinto, ko e kolonia o loma. Ai fuatu he apostolo ko Paula, ai siasio korinto, i he tau ko tau eiki, i mga fulu mātaha. Ko e toko lahi, ko e kakai o korinto, ko e toko uwa kiu, ko e ka tangata e whonua, ko e whewhine i whonua loma. Pea ko e toko nima kiu, ko e kau hopuate. Nea mai ngā kua pula e kau karisi, ka koki nga tolu, ai kakai yako, mo whai yako, i he nofo ai kolo. Nā nga pōre pōre, i ho nga poto. O kua ko ne kina ki tau tolu he apostolo ko Paula. I hene whakamatala o kuha i au ra Korinto whahe uruaki vesi ua hiwa matongo. Pōku tau taha i a Sisu Kalais. Pea ko Sisu Kalais a tau poto ana. E kawenga e ua o tokanga mo whakamamawhai he uraki psiriki Korinto. Kono whakatontonu e ngahi tui mo e ngahi toonga mo ui o kuhala. Pea mo e uki ke tau whalala ki he poto e o tua. Kai i kai koi poto e tangata. O ku whakawhiawa nā ki he apostolo ko Paula ai poto ai o tua, ai o ku uho aki ai ka luse whai o karaisi. Pea mo e poto o mamani, ai ia o ku tuu loto loto ai, ai whalala ki he poto e tangata, pea mo e mawhai e tangata. Ko maheni ai kāinga Korinto, moe tūkunga whakakaukau ai kau karisi, moe kau loma, whekau aki, moe poto e tangata. Koe poto e tangata, o ku whalala ki e tangata. Mo whakahikihiki e tangata. Mo whea o auhi, mo sio kita. Pea hori ki he mawhai moe tūunga ke pure i aki e kakai. Kau tau kāwea e apostolo i ako Paula, o ku laka ange, pea mahuru hake, ai poto i au o tuang. O kumakatūnga ia, he kolosi o kalaisi. Pea ne tatak ki tau tolu, ki tau mūi whaka vai vai i he ao o eo tua. Mo loto taha, pea mo whakakaukau taha i a kalaisi. Piki viki, i he iki. I a kalaisi isu, koe hā e poto o eo tua. Ko si isu kalaisi e poto o eo tua. Pea tau mau e poto ko ia i he lau maarie o kalaisi. Pe koe lau maari e maonioni. Koe tau ia kalaisi, pia hokorewa kalaisi, koe tau poto anga, mō tau whakatonu hia anga, mō tau maonioni anga, pia mō tau uhui. O tau ia kalaisi pe, koe uhi koe keresi ai o tua, i he tau mō ui. O kui ki tau tolu he o tua, koe ne whanau. O tau lolotonga ia kalaisi, pia ko kalaisi,
mga tunga ay tao amanat kihilang ilang yo yo tua kaya tao wiki wiki iya kaya tao pore pore iya ihe tao iya kalaisi kaya unikoloa ko tao pe kalaisi o a kitao tolu ya kaya tao whakatonu hia anga o whakamatala ay whakatonu hia ki e tao feohi pe ho tao vamo yo tua kaya tata o kalaisi na iliring he kolosi Maka tuungai, e tau whakalerei, pe wālerei moi o tua. Koho tau whakamā oni oni anga. O whakamatāla paula i hekamata anga in Epsheri, e siasya korinto. Koe kakaiki nau tolu, nai whakatāpui, mā karais. Koe kakaiki nau tolu, nai whakaului, ki e whahinga tapu. Koe ui o siasi, ke mo ui mā oni oni. Koe tamu e ngā siasi ke oana tau auha, ka tau mau ai mō i tangata. I e ngā siasi lahi e ngā hea hon, koe tamu a ia koe mō i fie fia, koe mō i fie maarie. Kai kai koe whaka mō i ia e o tua, koe mō i mā ane one ai o tua. Ai tohi a apostolo ko pita, o whakaloto lahi e kau kristiane i he kamata a ngā. Ai whakatanga i ai, mō ngā he kovi, Koe uhi koe nau tui. Ka ko ki mou tolu, koe haafiri. Koe tuunga, taula e iki whakatui. Koe kakai tap. Koe whahinga, oku maane mea tonu. Koe uhia, ke mou ongo ongo atu. Ai ngahi lereo ene afio. Aia, na e ui mai ki mou tolu. Me he po uri, ki he māma whakaofo ana. Ko tau huhui, Na e fua e kalais, e ngahi anahala tau tolu e hono sino i e kolosi. Na e hoka i ia, koe uhi koe tau anahala. Na e tuki ia, koe uhi koe tau ngahi ia. Na e hirifaki a te ea, tau tau te ea whakamiri no. Na e huhui, mo whakatau ki tau tolu e kalais, aki hono tata. Koe uni tāpo a kini, a ho tau whakatonu hia anga, mo tau mā oni oni anga. Pea moho tau huhui, e ikai ke tau wala mau ia ki tau tolo. Aki ho tau iwi, o tau poto. O taha mā te pe ai whakmātu ngā, ko ai alo tofu pēta, ai whakatupu o ka sisu kais. Wiki wiki, e iki. Wha mā popo, o tau mā lāri, mo kātoa ngā he ahon. Ai ofa e o tua, e moine ngāhi ngā ai whakafu mā tonga. I e tau koe ni e uangi au, o e lotwha karistiane i tonga. O makatuunga i hono alo ko sisu karis. Koe uhi pe koe ofalahe ai o tua mo ene mohu i e mes, mo e keres. O kukei hoko hoko atu pe a tonga, o i kaike mamoto, koe fonua. O kutuku mo mo mo i ke o tua. Pea mo e kakai, o kuta i he o tua. Ke tau lotu. Te mata mai kui hei wan. Whamaro atu. O mau huhui. O mga tūnga hio a loa ko si su karais. Tōni aki mātoro ke mau mo ui. Muna whama i ho meri no. Tōni aki mātoro ke mau mo ui. Muna whama i ho pato. Tōni aki mātoro ke mau mo ui. Muna whama i ho whakatonu hia. Moho maa ni o ni. Tōni aki mātoro. Ke mau mo ui mo nofo mau i ho ofa. Tau wange ke tau maringi mai i ho ofa. Ke mau ofa ki e kakai ke he. Viki viki e iki.

0: Io camo me mai leva ki he le tio varvar pointa FM pe me tonga pe mo eta wongongo con aulo aki.
1: Malo mo e la maria ho ki pe malo e lelei a e tonga ko tapa pelta u felong aki I he aho fo ogwen to e aho pure lulu eni ko no valu o siulai wa fe wa no Ogu fie fie ke tai tai lele ki mou tolu ki ho mou polo kalama ongo ongo ko ia ki he aho ni ke ebe tui mo e whatawangi ho weiki pe ke kakai e whanua oku lele I pe mea kotoa mi ngahi tapa ke hekehe oku mou whanungoa mi iai e whaifatongi e valval po intaha e whaema le tio ae kakai tonga ki he aho whakakoloa ko ini tau ongo I kotoa pe fie fie he tau ofoha ke he aho fo'o ko ini oku ki I maafana ke aho ni me I he ngahi aho mo moko ko ia na tau toksi tu o mai mei ai ka kou kore peke hu whanga te ngahi tala whakapapa ka kato e whonua ka e o atu ai tau ngahi o ngongo ko ia ki he aho ni ko ngā urua ki te tau kei wakai ia I befoki ai ngahi tala noa pe amai ngahi o ngongo ko ia pe amai tu apure anga mama o atu pe ai e ko ngā hono ua te tau toki foki mai ai o wakai ke tau ngahi tala noa mui ngahi o ngongo whakaloto whonua Mei tuapureanga mama o atu kuo kore whakamamate a e taki goia o Ukrainia, Volodymyr Zelensky, iha anerea I he whakatahaanga ngai whanua me mipa goia I he NATO, na e whakakoeni I toake o kore ai Zelensky ki ngahi whanua me mipa ma ngahi hoa ngā we ke nau tokoni ange I he oange ha ngahi nau nau ma ngahi mea ngā ue goia kune lava o whakawhepakii a e misaila I he vava goi uhi foki ko e pehe Zelensky o ku alu ke to e whakalalahi ange a ngahi ohofi ko ia ku whakahoko e Lucia ngā we aki a e whana mi saila ka o ku si si pe a ku whakaau ke osi a ngahi naunau ko ia a Ukraine ki hono whakawhepaki I aki a mi saila I he vava Ko le foki e Zelensky, ko e uhi ko e ngahi ohofi whakamuimui ko eni na e whakahoko e Lucia na e hoko ia I he kolomua I Kyiv, Pea okupehe Zelensky o kia ie fie mao ke malui a e kolo, malui pea moe kakai, mo nau ngahi apinofo anga, mo ngahi fale. Pea kia ie fok moe fie mao ke malui ngahi ofis whakapure anga I e kolo mua, koe uihe ku whakaau ke toe whakalalahi ange, a ngahi ohofi ko iau whakahoko e Lucia. Pea ie foki e Zelensky, ok nau malawa peo whakahoko e ngawe, fai moe whakawhepaki he tunga lolo tonga, kako taimi oku fie mao ai ke malui, ho nau ngahi konga goia I he vava, Oku fie maulewa ke iai hangahi mea ngā ue whakaiono pōni ke nau ngā ue aki kai lawa ke nau matu uaki a ngahi ohofi koe nung whakahoko e Lucia. Pe foki e Volodymyr Zelensky I he ne rea koe ni he whakatahanga ngahi whanua me mipa I he neito oku iai ai whakaamu ke toka ngai kina ai mea oku ne kore I he whainga maari e vavetaha. Oku mahinu pe foki oku whakaau ke toe whakalalahi ange ai ohofi koe ia e Lucia e kolomua o Ukraini he ngahi wike koe nungu tau si tua mei ai. Ai e foki, kua laka hake he kakai siviliane toko ni manoa, kua more na umo ui, e ngahi api nofo anga, mo ngahi fare, koe ngahi ofisi, e ngahi eria ke hekehe I he kolomu a. Koe whakataha anga po koe ni neido I Ankara I toake, o ku hoko ia koha whainga maari ele lei ki a Zelensky, ke ne whakataha foki ai pea mo Donald Trump, pea mo kautaki kehe o ngahi fonua me mipa, pea kai foki ngata ai, ka e hoko foki ai ni koha whainga maari e ke talanua I ai, a e whainga maari e koia moe kaveinga whekawaki moe whakameri no. I e tawake e taha foki o kumahino peko e taki koia o Lucia o Volodymyr Putin o ku I kaipeke iai ha ane haa mai o kuofi ofi mai a ene whakakaukau pe mo ene palani ngā we ke iai ha whakameri no I e waha koia o Lucia pe mo Ukraini. Ko e ohofi whakamuimui taha foki na e whana iai e Lucia ia a e taha ngahi drone koia o ku puna o alu I ha feitu umamao au pito a Iana e whanai foki ai e he drone ia a Lucia ha ngahi ngāwe anga ki he lolo. Pea ne toi tāketi I befoki e Lucia pea moha ngahi tāketi I he waa whakautau koia a Ukraini. Pea koe ngahi ohofi foko e nina e hoko ai ha nou nou ia I e ngahi koloa lolo koia a Ukraini. Tātou te whito ki he kolo mua pea ne uesia foki ai pea moe mau anga uhila. Kaike hoki ai befoki pea moe ngahi whakamana mana pea moe ngahi mea kutuku atu e Ukraini ki Moscow ke nau tokanga au piton. I he hoko hoko atu koe ni koe uhi, te eme i Ukraine kua paupe ke whai ahono whakawhepakii ai ngā ue pango koe ni o ku whakahoko e Lusia. Pea koe ke i hoko hoko atu koe ni ngahi o hofi koe ni o pehe i Ukraine o koe ki aiha uhinga lelei ke i hoko hoko atu ai ngahi o hofi koe ni ka o ku mahino foki koe ngahi o hofi koe ni o ki ai ai hohaa ki ai a Ukraine he ku whakau pe ke whakau tōtu ai ni ihi koe ia kakai civiliani o ku uesi ia na umo ui i he ngahi ohofi koe ni. I daim tatau pe foki o ku mahino pe i he ngahi ohofi koe ni o peheme Ukraine kua pau pe ke iai a enau whakawhepaki mai i he daimi koe ia e hoko hoko atu ai a ngahi ohofi koe ni. O ku whakahoko e pureanga Lusia. Pe foki pia mei Lusia ia e ikaike iai ha holo mui pia e ikaike iai ha holo i he enau ohofi koe ia o ku whakahoko ki Ukraine kai o wareva ke tukulolo a e pureanga Ukraini. Kaupee me Ukraini, koe talanoa ke tukulolo o ku kauia i he talanoa loloa mo oni ke whaiha tukulolo. O ka pahu, koe uhinga ia ke hoko hoko ate ngai o hofea Lusia. O pee me Ukraini te nau ke itu upeo whakawhi pakii pea mo malui ho nau whonua. Pea kua ia ieni e whela waki he kautake ngai whonua e Pasifiki koe uhi kono whakaha me isi aina. Te nau whakahoko a e nau tesi mi saila i he potutahi o e Pasifiki. Pea o ku iai e hohaa a ngai whonua o e Pasifiki. Pea koe haa kuikai ke whakahoko ai pea e tesi mi saila me tesi naunau tau koe ni a si aina i o nau feitu o. Whaha e si aina ia koe tesi koe ni koe tesi anga maheni pe ia pea ne osi palani pe mo whakotuutu uia ke whakahoko, pe kai ke ngata i ka oku mui mui pe asia ina ki he lao whakavaha apure a ngā. Pe toko tahalea me pot ngā ue ki muri a asia ina o ki ai e nau whakaamu moe amanaki, koe ngāhi whonua o ku nau hohaa mo lao ngā, ke nau toi foki pe o wakai i a e tuutu uni koe ia a e lao, pe a moe lao whakavaha apure a ngā ki he ahi ahi mea tau moe ahi ahi nau nau tau o ku mui mui pe ki ai a asia ina. Pe foki e ministra ki muri a nusi lae Winston Peters, o kune whakamatarai e ia, a e ahi ahi koini, pe koe whana ahi ahi koini, a si aina, o kune tui, o ku iai, a e uhinga kehe ia, a si aina, pe o kiai moe lau maari e kehe ia, o kuna uhaua i o whakahoko, a e nau ngahi, whana mi saila tesi tesi koini, i he potutahi Pasifiki. Ani afi foki, i he aho mōni te foki na e whakahoko ai e siaina, a e tesi o e misaila koia o ku lava o whononga i ha maire loloa, pe e kaike ngata i ka koe whana tesi tesi koe ni na e iai foki mo e tāketi, na e tāketi i o whakahoko aki a e tesi koe ni. Ripoti foki e kautaha ngongo koia le tio nusila whakapaha pureanga, koe misaila koe ni o ku iai e tui o ku ne fōu atuia i he potutahi whakaikonomika. Whakangatangata koe ia o e Otmotu Micronesia, pe koe Federated States of Micronesia, pe foke potutahi o Nauru, ko Tuvalu, pea mo Kiripati, pea koe misa ilana e tō ia i he potutahi koe ia ofia tu ki Tuvalu, pea mo Kiripati. Pe foki me he potunga ue ki Muria si aina, e toko tahalea ko Mao Ning, na ne whakaha ki he kau whaiongo ongo, koe tesi koe ia a si aina, pe koe nau whanai koe ni, e nau misa ila tesi koe ni, ne osi palani pe ia, pe ne osi whakotuutu, pe koe taha pe ni e o e polokalama ako tau whakatau, ai waa whakau tau koe ia a si aina. Pe foki me he potunga ue ki Muria, Mao Ning, o ku whekau aki pe eni, pe amoe ngā ue ku osi palani pe ia e si aina mei fuoloa, pe kai ke ngata i ka kunau tauhibe mo mui mui ki e lao whawaha apure a ngā pe amo e lao koia ki he ako tau pe amo no tesi o ngahi nau nau tau o ku pehe mei si aina na nau mui mui pau pe ki ai. Nai hoko foki a e whana ahi ahi koini o e mi saila koini hiriangi pe foki ia a e whewhakamo oni aki a Australia ia pe amo fisi ki ha alea pau pe amo ha whemahino aki ki he whengawe aki i he tawa aki koia o e malu i. Na e iai foki e hohaa pe me he potunga au e polisi whetalolo koia a Australia koe ha e nau lau ki he whana misaila ahi ahi koini a si aina pe aku maino maina e whakaanga ilahi au pito e he polisi whetalolo a Australia pe he ki Nusila pe amo siapani pe amo Australia a e fana misa ila ahi ahi koe ni kana e toutou whakama mawhai e mao ning aia koe toko taharea fokeni pe me potu ngā ue ki muri a si ai nana ane toutou whakama mawhai pe o kuikai ke iai ha uhinga lelei ke whaiha hohaa me ngai whonua koe noi Pasifiki koe uhi hena eo si toumua whakaha pe si ai na e fana misa ila ahi ahi koe ni te nau whakahoko I he potu tahi o Pasifiki pe koe ni na nau whakahoko pe ia kai kehe koe misa ila foke o kumahino na e fana ia I he aho moni te pe na e tō ia ofi atu ki he ongo motu ko ia ko Tuvalu pe amo Kiripati pe a o kumahino mai ko e foi fana koe ni o ku iai e hohaa ki ai ngai whanua e Pasifiki kaufu ki ai a fisi I ono whakaha e nau hohaa ki he fana misa ila ahi ahi koe ni a si aina I he potu tahi o e Pasifiki Pea I he tahe ngahi o hofi whamuimui ko ia a Lucia I Ukraini, mahino eni kuo au ki he toko hiva, kuo more na umo ui I he ngahi o hofi

koe raha e ni o e kau talavou tonga nofo Hawaii ka ku iloa au pito ene ngahi hiwa ko Josh Tartoffi. Aia teni hiwa e atu vo hiwa ko ia koe Owana.